lenggah dampar kencana lemek kasur babut pramudani pinalipet rindo cilawi ngagem tirta jebat padu sinawan gegondo kang amri arum pati ping samira ngambar dengi pagelaran jemratane masak ing para narakaja kang wonten paswa.

tumuli matura Kakang Patih. Niti praya. Ya. Tak enake dhewe kuwi. Ayo matur.

ana macan gedine sak jalan teji sapa aku kala pilkyo ku sapa Gatut Kaca. Aja melu-melu karo Abimanyu. Ora lega rasane ngati ora bisa nugel, ora tebak lakon mutah lu tira.